0: sesat sana tadi tono kojo mae
1: kue ngonjerawati nise ngemudel mak
0: cedua sisihon kenjo mae
1: para tunoe ulwe setengah botak
0: kulit turun wawo nise ngegawe

0: Bayu ko ang tipi ni secita-cita eh.
1: Iko ya buati jema guru melak.
0: Ken bintang film nu moya modele.
1: Karena salap ki lagu loncup ni curacak.
0: Iko isu ting kami rugi deh.
1: Tipi ni urang paya beki kacai meh mu betak.
0: Ini